0: 180 na natatanging artifact. Tuklasi ng karangian ng imperial ng Roma, ang mga gladiator at ang buhay ng mga Romano. Tuklasin ang kultura at kasaysayan ng sinaunang Roma sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. I-book ang Rome Empire Power People sa museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Tampok ang 180 na natatanging artifact. Tuklasin ang karangian ng imperial ng Roma, ang mga gladiator at ang buhay ng mga Romano. Tuklasin ang kultura at kasaysayan ng sinaunang Roma sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. I-book ang Rome Empire Power People sa museum.

0: ng sumuporta sa amin noon pa man. Maraming salamat po dahil sa inyong pagtitiwala at tulong na natiling buhay ang ating programa. Nasa ere ang ating komunidad dahil sa inyo. Ngayon na ang panahon para mag-renew ng inyong membership. Huwag lang makinig, makikbahagi at maging kabilang. Sumali muli sa halagang $11 concession o $16 full. Bisitahin ang 3ZZZ.com.au o tumawag sa 9415-1928.
1: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

Yes, bongga kaday, mayong buntag, magandang umaga po sa inyong lahat and good morning to everyone. Isang mapagpala, masigla at maningning na Martes ng umaga sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Victoria at sa buong Australia and also around the world din. Exactly, it's 10:05, please stay with me until 11 o'clock. At syempre, nandito na naman ang inyong nag-iisang solo flight partner sa Himpapawid. Ako po si Liz Honey at welcome po sa Buhay Pinoy, Buhay Abroad dito sa Triple Z 92.3 FM Radio Filipino. At kumusta po kayo? Kakauwi ko lang po sa galing sa Sydney at ang weekend po natin very busy, hindi ba? Very busy and some people who miss the Mother's Day like myself celebrating sa family ko kasi pumunta po ako sa Sydney. I had time with my family and I'm sure other people also kasi busy, they also had their late Mother's Day celebrations. At of course, mga concert, kasi I was involved sa concert, parang sumuporta po ako sa bagong mga producers, yung Father and Son, Piolo Pascual and Enigno. So, congratulations sa mga producers, si Teresa Marcos, si Riz, at si June. At sa lahat ng mga volunteers, investors, mga sponsors, ang lahat na pumunta sa great concerts ni Piolo and Enigno. At yung din pumupunta as

yung nagtitinda ng mga pagkain. So lahat na ano, those people who were involved, not just yung mga producers, salamat sa inyong lahat on behalf of me and also the mga ano, sa mga producers din. So nakita po natin na ang ano ang pagkakaisa ng ating komunidad. Kaya ngayong umaga, relax lang muna kayo habang nagpapatakbo ng inyong mga negosyo, nagmaneho o nag-aayos sa bahay, dahil dinalhan ko kayo ng isiksik ng balita. Mamaya, magandang pasyalan ngayong autumn season at mga eksklusibong updates para sa mga paparating nating events dito sa Melbourne. Huwag kayong alis, simulan natin ang ating umaga sa isang napakagandang tugtugin. Ano po natin, i-continue po natin ang ating hotdog bongkakaday.

Thank you so much. Mayroong mga nag-ano sa atin. Who's joining us? Good morning, Kai. Ryan Pasqua. Yung, ano ko, yung... ano ba ito? Ano sa parang sis ko sa ano sa kasi ang mother ko ang ano niya ang mother ko ang godmother niya ano ba yan sa Tagalog, but anyway, good morning Beth at sino pa ba yan, si Jam, nakita ko ang pangalan mo kanina. Thank you so much for joining us early this morning. Again, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM 2ZZZ Radyo Pilipino, ang ating programang Buhay Pinoy Buhay Abroad. Okay, mga higala, anuhin po natin, saan ba tayo? So, ano muna tayo ng news at gusto kong ngayong programa natin na upbeat pong ating music na bongga. Mayroon pong nag-ano sa akin, nag-send sa atin na, actually last week yata, sagit, tita, pwede bang paano ng bongga? I know, yeah, sometimes you, ano, gina-play ko daw now and then, pero gusto niyang ano daw, masaya daw ang Tuesday niya when nandito daw ako, balik ako sa, kasi alternate kami ni Nelsie Girl. So yan, na-deliver ko na, Marie, yung anong request mo, ha? So Marianne, then, kumusta ka naman? And I'm sure, sabi mo, you're on the way to work when I'm here sa studio. So hopefully naman, nabigyan ko kayo o nabigyan kita ng upbeat ng pangpagana all day. Pangpagana ba yan? Is that correct? And hello naman kay Jan, Michael, at Elgin. Good morning. And Elgin, thank you so much for... thank you so much for looking after me last week, and I went away with one producer, si Teresa, at si yung kaibigan niyang Elgin, and kasi yung isang producer pumunta sa Pilipinas na just for short time. So they know that I wasn't 100% at inilagaan din ako, and they're very considerate, and sorry ha, hindi naman kung sorry, I was very thankful na you guys pinabigyan nyo yung lola nyo, okay, kasi maganda silang kasama. This is the first time I really went out with them. Imagine, we're together in one room for how many nights, and 5 days ba yun, 6 days, at nag-iisa kami sa isang kama. So there you are. So sorry, Elgin, nasa gitna siya eh. But she survived. Okay, lahat kami, we survived together. Okay, walang mga issue. Love lang. Okay. So ang sarap ng weekend ko, even though I wasn't 100% health ko. And ito, Marianne, anumot na talaga ako sa bongga kaday. Okay, mag-news muna tayo. Okay, so pero we'll continue to, kasi meron akong gina-prepare para sa inyo. Okay, mag-ano tayo ng news. At para naman ma-deliver natin yung mga balita. Okay? At nandito na po tayo. Populasyon ng mga bata sa Japan, 13.3 milyon na lang. Bumaba pa sa 13.29 milyon ang bilang ng mga batang wala pang 15 anyos sa Japan ngayong 2026. Ayon sa datos ng gobyerno, ayon sa ulat na sa 10.8% na lang ng kabuuang populasyon ng Japan ang mga bata. Ipinapakita rin ng datos na mas kakaunti na ang ipinapanganak kada taon, kahit nagpapatupad na mga ayuda at iba't ibang programa ng gobyerno para hikayatin ang pagpapalaki ng pamilya, patuloy pa rin ang pagbababa ng birth rate sa bansa. US, Iran war, maaring muling sumiklab. Nanganganib ang manong muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na nasa life support na ang tigil putukan sa gitnang silangan. Ito ay matapos tanggihan ng Amerika ang huling peace counter-offer ng Iran kaugnay ng sigalot sa rehiyon. Giit ni Trump, makakamit ng US ang ganap na tagumpay laban sa Tehran
na agad binuweltahan ni Iranian Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na handa ang kanilang militar sa anumang agresyon. Nagbabala rin ang Iran na sasagot sila sa sakaling umatake ang Amerika laban sa kanilang mga barko o base militar. Umabot na sa halos $29 billion ang gastos ng United States sa giyera laban sa Iran, ayon sa Pentagon. Nagbabala naman si Senator Mark Kelly na mabilis nang nababawasan ang supply ng missiles at air defense systems ng Amerika, bagay na maaaring makaapekto sa kahandaan nito sa mga susunod na sigalot, particular laban sa China. Dahil sa tumitinding tensyon, muling sumirit ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, lalo na dahil sa problema sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng oil shipments sa mundo. Nagbabala rin ang United Nations na maaaring lumala ang kakulangan sa pagkain at fertilizers kung magtatagal ang kaguluhan sa rehiyon. Pangulong Marcos, South China Sea di matutulad sa Strait of Hormuz. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Southeast Asian leaders na i-adopt ang Maritime Cooperation Agreement na nagpapanukala sa pagtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas upang hindi matutulad sa Strait Hormuz ang South China Sea at tiniyak ang freedom of navigation dito. Sinabi pa ni Marcos na siyang chairman ng ASEAN na nanatili ang South China Sea bilang vital trading route sa buong mundo at sa rehiyon. Kaya dapat lang masiguro ang payapang paglalakbay sa nasabing karagatan. Mga Pinoy na nakaranas ng gutom lumubo. Mas maraming pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom noong Marso dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo na kumakain sa budget ng mga tahanan. Pinakamarami ang nagugutom sa Visayas sa 28%, sinundan ng Balance Luzon sa 22.4%, Metro Manila sa 22% at Mindanao sa 21.7%. Ang Mindanao ang tanging lugar kung saan bumaba ang hunger rate, kaya ito na ay may pinakamababang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng gutom. Senador, apat beses na nagpalit ng leader. Apat na beses nang nagpalit ng makakaibang pangalan ang humawak sa gavel ng Senado sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Noong 19th Congress 2022 to 2024, Senator Juan Miguel Migs Zubiri ang naupo bilang leader ng Senado. Nagbitiw si Zubiri dahil sa pagkawala ng suporta ng Mayora at pinalitan siya ni Senator Francis Chis Escudero noong Mayo 2024. Napatalsik naman si Escudero noong Setyembre 8, 2025 sa gitna ng pagkakaugnay niya sa flood control scandal at pinalitan siya ni Soto. Napinalitan naman si Senator Alan Petro Cayetano noong Lunes sa isang sorpresang kudeta sa gitna na rin lang nagpipintong impeachment trial ng VP Duterte.

So ayan po ang ating balita. Yan po ang ating balita at salamat kay Mr. Jing Sosa as to provide us a weekly news dito sa ating Radyo Pilipino at ang ating source po ay sa abante.com. Ako po si Liz Honey, nag-deliver sa inyo ng balita dito sa 92.3 FM Radyo Pilipino, ang ating programang Buhay Pinoy, Buhay Abroad. And the time po is 10:19. So sorry po kanina, mayroon pong kasi ginagamit ko po yung phone ko as nag-live po tayo at maraming nag message sa akin. So hindi po nila maraming nag-message sa akin. So sorry po. Okay. At so yan po ang ating balita. So good morning Elgin, si Elgin sa atin at tayo kung kung sinong para man naman makita ko kasi naka sa inyo. It's really good to see you guys. At tapos maraming nag-message naman dito. At ayan. Ay, naka. Alright. Nakaano na tayo dito. Magpatugtog muna tayo isang kanta. And good morning man kay Katya. Good morning. At kay Ryan Pascua. Good morning. Kay Betromia. As Elizabeth. Good morning, Bet. Okay. And thank you so much, guys, for staying with me. And today is Tuesday. At alam kong some of you guys are on the way to work or nag-work kayo. Or you're staying home, having a good day, having a free day. So thank you so much for taking the time. At sa nag-message sa akin, babasahin ko mamaya, okay? So thank you yung nag-PM sa akin. Okay, nakatuwa. Okay, magpatutug muna tayo ng isang kanta. Kasi, as you know, dadating po siya dito. Okay, ito po para sa inyo.

ano naman yung mga gala. I'll just mention dito na dito naman tayo sa mas magaan na positibong balita, kasi marong mga ano, alam mo ng mga balita, alam ko ano nangyari sa ano sa Senado ngayon, di ba? So yung regarding ba the impeachment, gusto ko mag ano naman reflect tayo dito kasi nakatira tayo dito sa ano sa Melbourne. So dito naman sa positibong balita, mga kabayan, buhay abroad naman tayo dito sa napakagandang nating lungsod ng Melbourne, di ba? Tumingin kayo sa labas, ang ganda ng panahon, pag maganda ang panahon na dahil sa nasa peak tayo ng autumn, o talagang ang sarap lumabas uminom ng mainit na kape at mag-enjoy kasama ang pamilya habang mapula at dilaw ang mga dahon ng puno. At alam ko na there are so many, nakita ko yung mga photos. There's a lot of people, they take advantage to go to the, kasi autumn yun ang mga gold leaves yun, and the falling leaves, alam nyo yung the falling, ano yung kanta na yan. So it's so true. I used to sing that song before yung high school pa ako, but it's so true. Nakita mo yung falling leaves, ang ganda ng mga kulay ng mga leaves. So there's a lot of people na nakita ko na they take photos, ang ganda ng ano background, di ba? So, ang ano naman dito, kung naghanap kayo ng magandang pasyalan ngayong weekend na free o abot kaya, narito ang aking top suggestion para sa inyo. Ano nyo to, ha? Una, ang Alfred Nicholas Memorial Garden sa Dandenong Ranges. Okay, napakaganda po rito. Lalo na yung iconic boathouse na pinaliligiran ng golden ginkgo trees. Napakaraming pamilyang Pinoy ang nagpipiknik doon. Totoo po yun. Tuwing weekend. Pangalawa, kung ayaw nyo lumayo sa CBD, pumunta kayo sa Royal Botanic Garden o kaya sa Carlton Gardens sa tapat ng Royal Exhibition Building. Perfect na perfect po ang lighting doon para sa inyong mga Instagram at Facebook photos. Kaya, ibahin ang takbo ng linggo, dalhin ang mga apo, ang mga anak o ang inyong buong barkada at mag-enjoy sa ganda ng Melbourne bago pumasok ang malamig na taglamig o winter.

And also too, I just want to acknowledge din sa lahat ng birthday this month kasi ano, marami akong nakikita ng mga birthdays at na ano ako, I normally greet everybody, happy birthday, nag-ano ko, happy birthday, pero for the last few days, na-busy po ako. So lahat ng nag-birthday ngayong month of May, happy birthday. Alam ko ang kamami ko is May 27.

Yan, mga gala. That was Say That You Love Me by JR. And, ano ba yun? Naano na, oh. Saan ba yun? Naano ko na. Balik ako doon. Say That You Love Me. Saan ba yun? And Kyla pala. Si Kyla. Okay, the time is 10:51. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM. 3ZZZ Radio Pilipino. Ang ating programang Buhay Pinoy. Buhay Abroad. Ano bang nakain ko ngayon? Happy lang ako kasi I thought, coming to the studio, I would like to be, jolly, happy, being positive all the time. So, yun ang ako kasi yung nag-request sa akin kanina, nag-message sa akin sa yung Bongga Kaday, naka-inspired yun ha. So, ito naman, alam niyo to, Kung Mahal Mo Siya by JR.